бъс бъс бъри, мъку плю, удовари, маклу, мау бъс та сила дъмэ, маклу, уон кудоло дзи, амо пэн кудоло джори, ма тэдэо, эсэли са куари, эте гленчи ня пката рукёси, элэ, эфьё фаг бане вэлия та вэтон, эйе, эли са куари, Old Queen, old D. At least old Yamaka Kamadi, Elta Bona, where Elisi, old Yamakia. Aye, Gapomadi, Ola de Dor, Unodio Dofia, Ulata Makoqua Demon, Ulata Tor, Pata Quator, Nadia Toyo Dono, Bamu Mava Ganedomo. Aye, Namadeba Kuadi. Aye, O Kwame Kukuma, O the Tardy Gadi. Aye, O Paul. Amedo ado glansoro gbono o fon eyatare amakukuma o dera ejube gade ele sapo yo dolama mekejo eye amakukuma le e kasi ele sapo pu lanunti e nutsuari e gbo agbere e fon titre ame pela tela do ipema anya anya e poni me klema le ma bona bonari gade koko gamelo ne am abelisane do akpav banu le pa gbama ejo ide jifo let me kovoa gake tu ibepu ibepu be wule sio poto e poto gbogbo ko bo se poto le bepu ma eye na makukuma ve kada elisa ba puku kwantiari Fon, Ebo Agbe, le kwa gado miyari. Ne, nye me, bu, me nasi ya mekedo, nou si tayari. Amwadi, odi wale si wana si yo, eye, ne nasi ya me alofada kavwadi. Alo, alo yava no vo, alo chila no vo, voa. Ne mwenye wame akakade ya me, ba me fafade kwenye, ma nasi sese, abu volo ne se sido wadi. Ma so lado ya ma nasi, mewe nasi la. Miss me call setting. Ne a fo a list of cocoon at all from a cocoadin. Nime cocoado, mocotola de. A bent nina si cowadi. Lanya do look at Paralon Chilla man. You may call Miss Simon Daddy Joe. Membel Seminao lay super coming. Azo. Wa sanga ka pele mo wadi manya nya gboloko mo la nyi nu tokwe eye asikam nu siwa sikadi nu kwa gbade e vionu tsuvi vionu no bi sonyo no sonu tsu wa gbade wa jodo do wa gbade o subo subo do a gbade don koji enye enye la nu seke Elia Biamada Biela Eva do Jason Bia Eola Twe nao D E la Kwe Pupuan Eye Glemasela Wapi nao Wantro Abu nao Wantro de Kamatu Ndia Lankose Mavu E Tse Me Vapu Tadin Bia Natibato A Evelia Eka Tse D Eton liye, pwe, re, re. Nou kata, biye, nou kata, bebe le kwe. Men benari, le kwe. Ma kato, anye, anwa wile si le san nou. Nou se, le wakbe di. Aye, nou yon gole siya de, si do gobe di. Nou siya nou nye to. E le se se, O wale si yonova yi chot. Le koko wale si yonova yi chot si vayi. E ye. Mwa kom de siya de silo ya demeri. O choda. Le yesu fe kom chofi fiya. Na biya. Chofi fiya. E ye na biya. Biya. Di. Po bon troa. Mana si koko bina na kono. E liya de. Mwa gwa be mwa biya de tao de. E liya gwa bina de. Elisa Biant Eye le kwa ede Adati Megalion Nou